0: ni
1: ebo
0: aye
1: ni mo sacrifice
0: kasi ta ba ti gbe soju po olorun
1: kan put it at the altar
0: ibe no ti ya wa soto
1: then

ye meji ma won sa igbagbo ma e bi igbagbo duro e bi boya duro ami pe mi ma ba ma je laye ami ti mo wa eluwa eluwa o boya duro.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́run yánu márù mi da santa lọ́ba santa káwúra santa yìí. Yahudi asa káwúli mi da, bàdáwọ̀nà dàbúdà santa ní kẹsàn dàjà. Yọ́rù madábi yàkà, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bina binis kwa fajida santalia yes olorun deo efulaye wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mboni yaba yakaino matabi diskafa jina satana ikabura saidaka yes ati si orone torire asi orone torire iwa mamanya iwọ dadi yẹ a si ọrun nitori rẹ gbabara today is your day, this time is for you, open your mouth yes Robika bi anamaru bi sakauna mataudi miskaida bina santaria kazana.
1: You are listening to Apostolic Film Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ, wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ sókè, ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omiyoma. Yes. Aha. Mabarabade alakala òní lè ṣe lórí ẹ̀. Alakala òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ. O sì yanu. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. Andá ẹ̀bùn padà. Yes. Andá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Enínẹ̀ ata. Dìdínà dàbú na mata. Waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo olanu ayo aposeli babalala odeo oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olohun egba yes indaruba satan body ako. Did you not arrive to Scapatina Baruba Santanica? Daya Balacabura Satakana Bakunis Kadaya. Yes, or so. What's in war? What you call Badua Casso Reo Tutu? Mentally, not a fair one, bear so, eh? Offer so de Lumina. Offer Mui Yonua Tiwa Hala Repulo. About you say mo. About you say dun. About you say pat. After me, I tie out Tom. Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Yay! Now number 2 is kapa Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Yes! I not a ruba saraka Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Oluwaro alagbara Abara de o Iye meji oje ogba Ta ba iku ombi Ta ye re o yi pada Tori won beere to mu bo ni atanda o se ngere won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nsi lati je edogun kilo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara Come on, agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done alone. What are you? At me, I don't want to tell you. Who are one about? Who are one about? Who are one about? Who are one about? Olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara olu aru alagbara ti mi atoma ataya abara ti ku ki pa aba ta san ki ko lu aga to wo ta o le te aba te di aye o le mu aba ti o se ra niye agba ti o se so disu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade inade inade ye ye ye ye ye ininda rabu nanda ri ata sadaka odeo odeo odeo odeo o ku seju meji pere ininda rabu ana taraba inato junalo inajo junalo inato junalo lati nu agbara olorun ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o so mi de lomina lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina ati mi ato ma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa aba tala kala ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ati so tele odi gole se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
2: boa tua lord for jesus Oluwawa.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.